Ingon si ba ibibiyaon ang amuang storya paday nga ginatahi sa mga kamot sa kuang isig ka tao. Mga katribo na ako na babae, mga nakaila sa ato, o gato ang mga higala na dapig sa ato. Apilsad ang mga kamot na naay man siya nga dugo ng kaaway.